ngatuai tu geda beri kumang saduai ngajawai ku jaku kumang saduai jawai tembai tu tau kena kita ngumbai ambai pemulai rambang.